Zami sa si dou, li pa jamè trahi. M fèl sa ki mal, li pa jamè kite. An li se Jésus.